0: kwa kasem di achi obi ofon so a ubehu odi ana mon son hwe abribia fatim fita adwempa nante na oyena sa be boa wo ma de ekoso nyina no odi wani hu uhu a na wasre no atwam because men kan ho asem po because nyamena nka sa yi di achire wo uhu ni sanso men mo ho wa men kasa yon wo te sa de uhu hwe abribia no enfidia osefo hyehye di wo sum di wo yena den emem da esan se nyame eno hwitwa yefo de makan ye ho adwuma ba bia wo tosie no siesie ho na de makan kire wi dakodakro de makan obi be ye ho adwuma emo be frɛ akasa ah meka sem bi eno kure
1: this is plan b
0: to de free na ko unim sade ne ya hyase na di ho adwuma practice na ku anim na obade na nkasa ebehira wo enti anyum wei ana mede betwa to se bibia kachira na ebia nkomo bi wo chiwa no pese edi a studio lines no obetimi afre titiru 0551656656 no an ofra bibia be kama de amon 0551656656 for the last time 0551656656 ofra metimi ajos na bibia no aye kama na yetimi atoa so ntia nyumwe ana medija mene metiefo nyina nyame aduma dasene 10 to 12 yes abishia Philip Lucky Dube ana nyumwe medija mkwa wase reggae strong. Emma Munina.

chine dina me hu se ni awote ifi mere santri ne me nyam hu se wadi obiare hamoda iti onia wuti

0: branding uno say my ma my ma sometimes with me her to sa odi for say aduabo bi e kura anya wo odi abo say afro abo odi ano sa bi abo no number bi etimi nya
1: mama.

0: Plan BFM 104.5.
1: Yenda chint.
2: Odofu ya mompa.
0: 104.5.
2: Tumfu nyankopon na odoman kumeja. Awa wa hindi fritete. Na wenyu minyama asasa asema. Yasra uma edzi moboru hu. Achira wana. Tumu wa waninsemu wa mani munyina kwan. Wahuneji na tuhurumu. Ama wazimbra wadzi. Nanu kwaridzi asumu wana waza asha wanansamu. Yasra uma ama nyamesum na nyamisro. Asumidri na kurye. No kwa na pyal pyal. Etimu wa yenimu. Nesantini nyina.